0: Thinking of refreshing your home? Call Walker Home Improvements, our region's leading home renovation specialists. They'll guide you every step of the way, turning your refreshing ideas into exciting visual concepts. Walker Home Improvements will transform your house into a stylish modern home. Complete your renovation on time, on budget, and without the stress. Our sponsor, Walker Home Improvements, giving you the best quality service with years of lasting satisfaction at an affordable price.
1: Talking travel with Sally Lucas from our sponsor, Travel on King.
2: Rich history, postcard landscapes, stunning fjords and lakes, towering mountains, thermal mud pools, geysers, unique wildlife. Where am I? New Zealand, of course. Enjoy a $300 per person saving on a choice of six itineraries this year. From 10 to 19 days, all inclusive of air, sightseeing, 4 to 5 star accommodation, and a choice of business class or premium economy coach travel. Book by 30 June or until sold out.
3: Yeah, I don't know now for a phone of my besena na usuatwe. Ele awali ina. Yeah, ele onisa mwa o tanga tafo iye no fuma fa aunga iya. Le awai ngavo iye le level fa samo. Iya no fa aunga le le AI, pole artificial intelligence. La tauna e la tu te popoto iso sto inganga ngana. Iya po iya e uyan e na o tanga tsa Samoa na so i fu mau lai Samoa la tu te lo le se senga ya ai o ta me tile ni ya o fa le tonu na le la o le mala mala mali i le tupu anga a tu so le taimi na fa to a o la mali ta mai tisi lo na ai ta una mala mala mali le ngana wa wa o ma tu ya ma ta ta lai taimi uma o na mala mala mali le se senga ya rai o te le o le ai taimi na ya fa se se ina tu pulanga inga ngana matala e fai. E ufo I fa ale onga upu. Ia e tau tua nā matato mātua. Fa au ngare tato nga ngana I tutonu o tato a inga. Ia watu tato whana wili fa se ina se isi. Ia.
4: Ina ua fetai a I ma ngalu foi. A fetau I le ngalu foi ma le ngalu o loo sau I tai. O na maua lea o ngalu tau. E fata tau I tū langa o leo langa, a fe tau I mālo si e lua o na maua lea o le māseinga. O upu e fawfautua ina ia awane I faa fe tau ia mālo si, pe faa tau tā leisi I leisi. Awa e tutupu ai māseinga e peilawa o le muanga ngana, a fe tau I sila wa emo le wila. E maua ngaru tau ina ua fe tai ia I mangalu foi. Ia manuia lau fasusau.
3: Ia mana ia fokusia. Ia si fina ngalo fokusia tu. To ina no faalia tu nei po ole. Ole to fa. Tau ngalo tia ole suafa ole. Ia ole. Ole faila unga foki. O si fima inei. I fe fo inei Australia sai New Zealand ma na ya fo ya na tala wae ta si fo ya tanga ta fai upo le tunu ya ai e sa u sa mo fai la wae tu ina ma ya na fam tala nga wae ina na por kala melu ngole ole radio sa mo in New Zealand ta u ole ola u a alanga upo fa sa mo ina ia mala mala mai ta to ai mesu tu pulanga ile fa nga ina upu ia ma upu fa rongwa tele ta to e fa fonga fo ile ta la fa itanga ai le mala mala ma pole a winga upu ia fa pena fo I pese a ia fa ita watu tu si e ia ya upu fa sa mo e fa sima ma tele tu ia fa ale o mala mala ma tele ta to ia ta mo fa ia e fe sili sili fo ia pe I tatou fai launga e pe maua ia se marmal maanga. Ia ano nga fwoi maana ia por kalame situo ina lea lea fwoi wai inei I Australia. E ma fai auna ona fesu o tae pe a fai lava o ewa e fia nau nau lava te fia marmalama I upo lea tunu o la to winga o la nga upo mal fa o nga aina. Ia wai au nga lava mea tatou tia oa o inai ia tatou ngana atonu. Ele au ngā tele ai tātou, au tātou whānau tupulanga whai ai. Ina ia mālama lama o alu taimini nei oka. Wa tele a ia whaale e tonu le ngana sā mōwa maleanga nuu. Wa taitai se ina tupulanga. Una ole sawa sawa tele o le ua matai la aiti ia toa. awa sa mo le taimi ne ia wo o ina itama itama iti wa fai amatai ia matou a inga lautele ia lana fa amatai itama iti ita ofi ia isu wafau a inga ona ona o to tele wa o to tele wa au uma isu wafa ia e o si a inga lava la to tawana na yele tangata ino fua wae tu pulanga ile lumanai ne el watu se tangata utatu wa umatu tatou ae ae watu Samoa wa fai atu ia o ufo ute au ae fasili mai oe na mataya ilalo utama ia ae faape atu utama ititi ia na umataya ia ula ititi faali atu male pepa fo ile faa maunia ia mana ia tulanga na e alala na faa ele faape a fai matayo utama itina faa o ngale ale ai wale faa o ngale na langa ele tau tele ifeoti wa utatununga na se iwa na wale o yai matua ini mea faa o ngale o matayi o faa nao ae o tai milne ia le alafo na faa saaye Samoa na faa ini matayi o ntama ite lalo ae ole ole luse furu lima tau sanga ia ae mana ia ele leifo I ae leanga fo ia ae ole faa nga I nama le ia ae tautua nama tatou ia fesili muli mai ia mua mai ia tatou malama lama I mea uma ae watau te opongi sa ia ae usimai pera faa fonga

Ia, ole pesere na ole tamaita yo Miriam Samuelu nae rangina le pese. Fai mai le maasina ufa alau. Ia, onai pese ana maasani mai aso ia. Ia e maana ia le faalongolongu wae faatatawa isi o tatou atunuu. O Samoa, ia ma le tūlanga o ia I tatou nei fo iwai taimi. Ole faa manuia ina, ole faa ilonga ina, ole ngangana Samoa. Ia, manuia lava le faa ilonga ina, ole ngangana Samoa. Awane I faa angalo ina siya tatou ngangana, ni lusi tatou ngangana. Pe o isi atunu ua matua lusi ya, uto I tautata atu. Ia, ufaa le tonu wa, le isi ngangana wa. Ia, aya wane ingalo, ole Macquarie Care, le Car to Home Project, le faa mai fiso swani. Tu ina mai o avanoa, ma le laufanua, pakale, ia I taavale ni isa o ngale mui la tou, ua nonofo matou fafai taavale, ona wale ini fale nonofoai. Ulea la nofoanga po upakanga, pia mfaifo yon taa ua upaka, mo taavale, ufa avanoa ina ia malupuipuia le taavale, a umumoi la tou nei tatonu. Ia I lea nofoanga umukuka, ia I lea nofoanga umukuka, mfai ona kuka I taa umafa, Fale ta ele mo se faa maa lui vai vivela. Fai ei ta ngā mea I ei fo I fale le ta ua ma maa le lei. Ma ua fo I ta umafa ma vai auli mo vai ta umafa. I ei fo I ei fai ngā lunga fasoswani ini faa fi ta auli. Po ni tū langa e mo umia ai fasoswani. Ai le ngā tai lea e faa tanga ina fo I faa ngā fao. E ma fai na ta pasa ina. E ta punia le se furulua I le awa uli o las faraile. Ai ta tala I le asolua I le iwa. Aso vai aso uma o le sefurulua I le asfareile tapuni ai, ai tatala I le asolua I le iwa. Mo I la atou e fio faso ta iatu, telefoni o faa o lua, tasi lima lima lima valuono. O faa o lua, tasi lima lima lima valuono. Pe a faye yei seisi o fio urfale mai, I lea au onanga. Asiasiane I le website www.macquariecare.org.au. Tufafonga mai www.macquariecare.org.au/car2home. Ia afia mala mala maatili. Ia wala awane le telefoni li na o faa o lua tasi lima lima lima valuono. O faa o lua tasi lima lima lima lima valuono. Ia mawaile o se isi mala mala maanga.

Yol vai ngala le le fa le tson we tsa tsongan wala vai nga ye le fai mai a tsa le o langa fa o laka ya wo fa le fa pa lang ye le ye le chi a po le nga nga nga tsa fa mai la tso ga ya nala ya mo le tso fa ngar tsa tso le tio po tsa tso fa sa langa mo sio tsa tso ne i tsa ma ma tsina ma tso fa pele lo lo sa mo ni kaso o fa fo nga mai i su nga fa fe nga nga fa le tso le sunga le presteno le kalesia katoliko kolo matapula kolo ma le faletua le fionga ya luanga lau ake nese kolo faletua ya sarai matoka malino fualo o fiu vala au atu lau telefoni sarai ya tele otali mai alu aiwa sui lau numera ya ae vala au mai wana ete sila fia o lau telefoni o fata sitolu iva tolu ono tolu tolu valu o fata sitolu iva tolu ono tolu tolu valu ya alofa anga fo ya le fionga ya tu inga mala male faletua ya la mepal faletua si le fai tu fi le fionga felo iva lari tau fua fionga ya nanai tu putala male faletua ya me ripa utai sunga tu sa seu pule le fionga tanga loa Wilson le fionga seu mantafa male faletua ya ana fionga ya pulotu tapale au le fionga le faletua ya uluva wau nei fionga tole afua male faletua ya sisi faletua ya faletua malo olo manu malo ya te uila leota fionga le faletua ya li itasi faafete tina ya la ulala si ulai mamoe toto se upule fa apia masina ale tala inga ya ta ati tui mawalunga mali tau si anufe tau si asifele malama le tau si alofa elika le afionga tau la mango ila alio fionga si ufia noiso e fionga falefata le sina ta ape tala inga wapau Ernest ya valunio Elisapeta si ulai ya afa mai se fori tina ya senara somua elia tau sala ya alilia savainaya manisi wamisi ya tiao befo ya le faletua ya Fua Hogan, Malona Ali O'Brien, ya faapea fo'i ya le fionga ya Sava Inaya Yosefa, Marik Brown. Ya ayolo maafu, lato umwa maafu tomali niya fiafi ya, alo faatu tato por kalame mo outo, faaftai lava, malol faafonfua mai, malol eva, malol onsai. Ay wo umay fo itay miye, faamtai tato por kalame mo niya fiafi, ay faamwe mo ufamleina lau faasaw ngal nepo, ay faafonga mai ya tato musika, ya aswatu vay malolo finangalo, pe afay oese ngana osala, pe ele tauta mali lau faafonga mai, ya lafwane inu ule ay na, awa ay poto lava le tautai, ay sela na atu yama. Ai Emanuia lava le alo atu tiu te mwhai vao ngā lua ili vai asa fofa a pia fwina yala mwha anā. Ile fea ngai ai maa oonga ai mau atu intala o tatou fua ili vai aso. Pe ava noa ia ai multaminei ia manu te le ina fofuanga ili vai asa fofu. Manuia lau fa asa usaunga ni afi afi. Se eo tatou toi fea ilua ili afo ili vai aso ili alofa maleanga leo tatou topau lilangi. Ia ai fa aso ifua ina loa. Sa amua e tatou fea ilua ili vai aso. Ia mau atu ini tala o tatou fua fa amana tuina ili fua sa amua e tono ni ukaso. E pe ona sila fia ni sina sa awai ia awe le awa. Ia avatu se tala. Ma na yo tatou fua. Ia and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news, but do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Lawley saying, Tofa Soifua.